0: okukatabiga kana kano omwilabira chindi echikakwa siroko kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale twamba kukocha mulikiri watu mwanze omokasindi omombene omomutwanga emangolio echabinyonge emasereka omobuyora naho shi oche ni bachikaika tunashikuwa bari itreka mulikiri watu mwanze uka kwa mechendi cha wichi chivuya kote chikaku uroko miyatsi menji kandi chiro cha muna wili chiro chao echo kandukende minyamo miyatsi menji kundi omo studio omu kulukulu wabiri hika tunashingo ku ahati ya sesene akai minyisa ya na kakutangiru uroko miyatsi yabiri treikanya usana na chiro cha muna wili omu makamu yutuwa makwanza tuwasinja mulikiri watu mwanze babo ni omu alirema unemulema Mama, unemutuwa vitu kiradio ya uya halia. Aba taxi mene vaye, munioko shoparking kwa mboka ulikerera. Aba mama waye, aba kasone shonjemba. Muneho, munemu kwa basi tuwa mabashima. Mulikiri wa imuanze, chini mbani chau, chukwa biro kundambieno. Omurengi, uwama kwa mao, ni uwamana wenyu, uwamana wabulume. Mwindo safari Joseph Akaisu baba lekanga pokere omugeni okochiro cha munabu oyoke kuburo komyase mbere mbere ni nashiku kere menyari mulenge kandu kenduluanza kotsebu kundulu mulindire kotsebu kotsebu ebiro byama bicha baba ire hai mushakulu wa yekuta
1: nandiyo baba
0: au mulenge ale mulu mwiku
1: wasinje tatu
0: wasija kotsebu okomena au ne mundiri mwishaka ndi kubahulikiriri okomena ni
1: okomena no mulenge Dr. Moringa Masereka kwezi kasereka Bartelemi
0: Dr.
1: Omana wenyu ayobreta akambone akanzwa akanzirwe na bandobo usi akahula wama Moringa liye visionnaire de santé globale
0: voici jakotsebo muri kiriri omu visionnaire yoyo awamabiyo mulenge wewe Dr. Masereka Bartelemi Valente kutse kasereka Bartelemi Valente akumere kutsebo muri nali Moringa
1: ndiyo
0: wasinja nibo bomauti Dr. Moringa yoyo
1: ndiyo
0: ebino byo mabicha baba obolobone
1: nebuna nakutsebo
0: nemutsebo handekendek
1: ndekendek
0: akabuni kademo mulandeke
1: namwe mulandeke
0: aha
1: abantu bane mulama
0: abantu bane
1: sari yuka reklame
0: wasinja
1: echebo
0: ya cheche nibo bomabandu ne mpate dawe ba lama na mote mwe wabia
1: wasinja
0: emiati ne menji muna wire wabirite kadirio vyo aba ulikiriri hali nga ngechahe chova nga menya
1: nibuwa muna vire tukende kanya okulandulu ya prostate
0: okulandulu ya prostate
1: abanduba nene wabiriba teka mwesha sonde usana ne prostate
0: abanduba ne muya mwesha sonde usana ne prostate
1: wasinja
0: aha
1: nabanduba ne muhola usana ne prostate
0: inga
1: nena langere ndi echindu echuna machile vire abandu kusinga singa fundisho kwa prostate
0: aha
1: echanga na watiche abandu eribyanga bakala ma neribyanga bakabe isibisa sumbukwa na prostate
0: na prostate
1: kusangwa halye eribya etwanga nakingai okwabyali byetukalia
0: aha ebyali byetukalia ibyanga na watiche kutsebo
1: okwekingai
0: aha
1: nibambo abasungu bakali ebyali byetu mwadawa
0: ibo bakaiba nemulya kali omodawa
1: mwadawa
0: nalo tutu kali tu basi ndra basi ana matra bimba
1: wasinga neri tikale ko langirende abasungu banene akabya kali ebyali akali ebyali every ayo mwanyungu
0: aha
1: nebyali ebyo mungu hangeka ebe kale bawa
0: isibihiri
1: niba
0: mga matonda
1: ngameru
0: ameru
1: ebeseke
0: aha
1: kokombre betrave
0: nka
1: abapasteke ebendu ebiringe
0: nka
1: hali ndi bakete mwa Grenadine.
0: Ah, kasera no.
1: Aha.
0: Inga.
1: Ekabyanga bikusabya
0: ke. Ekabyanga bikusabya ke.
1: Wasinja. Niwe ndi Grenadine yo. Ne yabri wotcha ko save okoma koni mbirire mbere.
0: Okoma koni mbirire mbere.
1: Nirengatsu ko kwa malama awakasa pusana na prostate.
0: Na prostate.
1: Ne bwo abantu eremenya.
0: Ati prostate alinga bri ikam.
1: Alinga bri ikam.
0: Aha.
1: Omundu ono akatukeribya kasubala lubaluba.
0: Lubaluba.
1: Nibambo omotiro angananga na marasita okotiro chum
0: marasita
1: ndiyo
0: akagotser inya yomopo inya kutini yihiyo ko marasito kochero
1: marasita
0: nibambo iyo ni halamu katero ha ye alingo mubiri abiri bya mwaka taendeka
1: wasinja
0: aha
1: omundono akabya kabulotolo
0: otolo nibambo hiotseri inya ikomonjengo anganao otulu twalu twabolo na nya sebaka abashakulu bakaba mboneri wachakanza bebatse kare byate basi byanze byaben aha
1: hanganeka wate akaotsera
0: aha
1: nerini asangana awotulu tukamu tukamu hamba
0: ehe
1: nira ini kwa masupu
0: Inia kwa masu. Abu wati akawa serate. Nuna linga yama mwamu. Kani ya masu ni alunia masu. Kani ni alunia hangano.
1: Inia hangano. Neri inia kwa otu. Otu lisi angatu wana.
0: Isi angaba na otu.
1: Neri emendu evikareka.
0: Nima mwenu ni malama. Make makia waka sukarika njati. Ah ah. Omumeri ya ringa abiribia moche traendeke prostati yangana biyabirikamu.
1: Usinja.
0: Aha.
1: Omundono akabia kasubala amasu wewe. Akabia inia wahakuhi. Never Sandro Bay.
0: Shanga and the Hard.
1: Shanga and the
0: Hard. Haku in a new trailer Haku. Shanga Shaira Murutuaga of our friends of Bufites, Eril or Lahar. In a new trailer Haku.
1: Nibam Aka Kaminical. Omundo Atore. A masu in your emetre septant.
0: Emetre septant. Akasuvan Rianda Oko emetre septant.
1: Eh,
0: here you call normal. Now I tell you about Haku Yaku.
1: Eh, with a man you call a metrengum of Nibukoni.
0: Nibukoni. Who end of emetre septant?
1: Oui.
0: Eh,
1: Omundurun Romal.
0: Aha.
1: Omundro no. Akabia Kasuval. Neri a masu. Inya sialo much omopetul.
0: Ah.
1: Ni wambu amavi wate kasubala.
0: Ehe.
1: Nariyo isi endre huamu.
0: Isi endre huamu.
1: Kandia kanikatemi inatasa ndara
0: subala. Kandia inatasa ndara subala.
1: Eheke heria heria saka.
0: Aha.
1: Heria saka.
0: Heria saka haria akasubala. Heria saka. Heria subali ya saka. Nariya enda hikatu wero mkapitule kapitule.
1: Kapitule.
0: Nari kabia nga. Ngakata pir.
1: Ngakata pir.
0: Ah.
1: Nariyo amaswayo abia ngamu ma. Nari ini abia blas.
0: Ina abia blas.
1: Ina abia blas.
0: Ah. Amaswa kabia nga. Ni alinga kabia nga jone. Ni abia nari. Nari abia kwa nga blas. Mo pa.
1: Kwa.
0: Nibuwa mbuwa yu kabisa ni malama waka watu. Oloba nzalo every trick.
1: Oloba nzalo every trick.
0: E prostate ya vrete sabanduba nene doktor. Wama irande kika visuka kadiri ya bandu. Nibuwa mbuwa banduba menya kuni. Nibuwa amalama ye akanasa. Omnia minyat obuko nibu nwa ringa wabiri hikamu.
1: Ngaichi nganyeti.
0: Ngaichi ngaret. Aha.
1: He. Omundono. Akabia ama baby atia. Nerio inia bana probleme aye rewind akasubala amabene kache tante kasubala atoria hikao
0: sharia hik ya lo ya la inyo mubiri angana bene adembo nda ngache ta pembeni ngai wadika ye ati akache ta sharia hiko ho kava ya lo ya lo ayaya ni bo ayone malam awakalua kanjata olubanza lo abiri twika
1: rio
0: Kwenye kutuka ene umundua kendo mongenda kutsa yati. Ah, hiyo nama vya nganga iwa tika yatu. Ngata chimba hana.
1: Hey.
0: Surua na hiki, iya luya luamu.
1: Ndiju.
0: Ah.
1: Ni malama awe prostate.
0: Ndiju. Wamavika niya kuo. Erebo lotulo. Eri suvala kutsiwa mochirunga mara sita.
1: Hey.
0: Umundua ka suvala masuja lunya tuwe raha kuhishanga hikahari. Kunya hey. Kaika kumbe kwa metre mwa na saba.
1: Mm.
0: No, nukuka utubo kumbe wa maya tulo. Mm. Nero nichi kani ya masuja lunya serafu. Iwa lua voka. Kuzo lewe utubo kumbe kanama iwa tichi. Nero emberu hike noholi ya takariem. Iya lu yalu. Eyo ni malama. Ni wambue prostate. Aha.
1: Ende alama ya prostate. Omundo akabunokonda ahikwanda
0: ahikwanda
1: akabimbe chendu chinga hajeti
0: aha
1: chirenge nyama ni wambe chirenge nyama ya 1 kilo
0: eh icherucha bimba
1: eh
0: iya batu akala wa doctor
1: eh
0: ahikwanda na 8 man eringa nyama icherucha bimba eringa 1 kilogram
1: ndi
0: ni babubwa ni babo eh omati nyama kalakala nenge prostate abantu kwasugambwe libinda ile nalo
1: guba kwa eye libinda nene
0: libinda nene na prostate neye ni bombo bahulikiriri baye mukwa mendeke ndeke libinda nene na prostate neye ni bombo ahikwanda dari abi ichinga chinyuko ichikabimba
1: ichikabimba yana prostate
0: ine prostate mhm
1: neri omundoyo akabya kende wese
0: ehe
1: enye kwembatu
0: enye kwembatu
1: eh
0: Ah, nilo sunga mundu abirubulana rayo.
1: Hey.
0: Bateka kakabi yayo kukataminga kana kap achinai. Hey. Achinai.
1: Hey. Kondre omamubire wewe.
0: Mhm.
1: Awanga berenga kabya ngamaes.
0: Ah.
1: Eriko laliau si alisha kolango
0: patrole. Si kola.
1: Nerio enanga waketemwe grabezwe.
0: Mhm.
1: Ikaka mata kutsebu.
0: Ikaka mata kutsebu.
1: Nerio Esi ni avishangasha tokerenia ngo mundongo kwatole
0: inga
1: omundo yo we prostate kwa kabiatia
0: ni makonye kali
1: omundo we prostate akabye mwe chuhani achinene kutsebu
0: chuhani achinene
1: eh
0: omubiria kabine na huhire kutsebu
1: eh
0: ni makonye kali rato
1: eh neribukana bwo mabekanya ebwe henduka eyo bakete makasere de prostate
0: bwabe kanyerere ebwe henduka mokaser de prostate aho ni babuba buri koko chikati ibwa berkala
1: ibwa berkala
0: aya
1: ria ya kaser de prostate
0: ha ni bo chama kalakala
1: eh
0: aha ni babu eri ha ni babu amala mayo akabyatia omnyo minute aringo lu eri banza ya ndoli mabe kalahana ne eri bana kuri kwejibu
1: eri bana kuri kwejibu kumbi wasuka eribi ukali ebyalia ebe naso sire Etinruecho e prostati eyo.
0: Ebyari ebiso sire etinruecho.
1: Etinruecho.
0: Inga kwenye kuna maibuka doktor wanavyuka mura hanu haba haba hulikiriru. Hane kari akaso sire ebinumbere beri ebiri yoko mbele. Neru wa mali yako ikabia ngikaya watikaya eritu nza omoveri eche inguecho. Aha.
1: Eche kwanza.
0: Mhm.
1: Ye grenade.
0: E grenadine re eruya bwa.
1: Wasinja.
0: Ehe.
1: Grenadine eyo yeye kwanza.
0: Inyabyakari ayo.
1: Inyabyakari ayo.
0: Aha. Abita kakario kioka hali na yone ine natasha lia ngokulia buti ya wasungua kari ya kari ya kari ya hongonyungu na kari ya na, naka kabo mba waka atia.
1: Ewa sinja.
0: Aha.
1: Nere eche kusa chuu mecheche grenadini echu. Umwebi kange kambalo mkuse umwebi kange Thailand umwebi kange hayu. Nere eche nani echu chikau la franga singa nabi kutewe eche kusa echu.
0: Ni ba mone dawa chekau la franga da kodi chikabi chikae watikaliwa makutunza aba ndio akabya nga chekare ba wa modao mino aba ndio kale tubukana ba naho chereri ya mola lakini ndio kata ehine dawa ikawa tikaia aha
1: konde huma nanga chikusechu ne dawa ikalire
0: ne dawa ikalire
1: kande ebete byako
0: ebete
1: byako wa mate kamwe cherenga
0: Echirenga.
1: Echirenga.
0: Ehe.
1: Ebe trivia.
0: Ndi iwate kamo echirenga.
1: Mwe echirenga.
0: Ehe.
1: Si yama biyamata ya bebere.
0: Yama biya bebere. Echiti che grinardine iwate kako na echirenga.
1: Aha. Ehe. Iwate kako na endi yawa kitimwa vingaroz.
0: Vingaroz. Ehe.
1: Yama biya besatu.
0: Besatu.
1: Omundumbo amamambo abilule matrisi awaberganerlama abiranerlama abiranerlama abomundo ini yama lama.
0: Ini yama lama.
1: Omwa besatu evyo.
0: Omwa besatu evyo.
1: Ehe.
0: E chiti che grenadine
1: hey.
0: Wate kako chiti che eche traba
1: hey.
0: Inka hey. Nero wate kako eche renga ne vingarozi
1: hey.
0: Bas
1: e watuanga
0: watuanga vya homo
1: wabe tuanga naru wakamula
0: wakamula
1: niro munduni ya biyako wawo monda
0: aha wali kiriba evanzo kwa mama waye wakoyo nabandi tunakuwa mire doktor moringa ane mtu sobreroko miyati miyati mberere mberere omo prostate yona mtu kwa merera yedu tuwa masha ikogo grenadine ngo kwika watikaya nivyo ya vetasha utunza na matrice okoma adu ya vere kanyerere nivyo ambuwebe nobe satuwa vya mabe tango hao merera yukaluye watricha Oyo bere lwa la matrice iyalu yalamo.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nari e grenadine ayo.
0: Mhm.
1: Nengoma akwai katunza e prostate.
0: E prostate. Ubwo nibulia mukalakali
1: le buya. Nibambo e prostate ayo. Ne kwiso sireye tia.
0: Kwiso sireye
1: tiumecho.
0: Iso sireye tia ngichumecho.
1: Nibambo. Kwiso sireye tia ngichumecho.
0: Aha.
1: Echumete kabere. Yembo yenani yendi mubuchungu.
0: Endi mubuchungu.
1: Abashakuluba
0: ye abalwana baye munasama endi mubuchungu yo mama langira hoye doctor ana mtu sobero komyati ni wambo e grenadine endi mubuchungu nayo ikawatika ya.
1: Ni nani yakabe?
0: Aha. Inya byakali akali ni anemulya ne ndi mubuchungu eri?
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nerio abandu banene asibata hero kwa sha grenadine kunde abakaike busungu basa baba na indri bakase
0: inga
1: ngabe na mabungira batre kebe noka
0: ukanalo lako shoti ababa nashi
1: na ngala ngira ile unese ka umaka na tribe na nabrike busungu
0: inga
1: unese ka umaka na tribe
0: inga
1: serie
0: no kutsebo
1: serie no eko ari wa maendra hadi ukaenda utie urizo aneka renga ka restaurant kone urizo kwa
0: aha
1: inia ho
0: inga
1: abata lako
0: yo inga inia ho Ehe.
1: Ebo yini ya homu kela ngirayu.
0: Inga. Inga.
1: Aba tabata amalo lako.
0: Inga. Ehe. Ehe.
1: Nerio, echa kasatu.
0: Ndimo chungu. Echa kaverini ndimo chungu.
1: Ehe.
0: Iwa wakari ndimo chungu.
1: Wasinja.
0: Echa kasatu.
1: Echa kasatu. Rie riboki.
0: Eriboki.
1: Eriori.
0: Eriori.
1: Ehe.
0: Si ifatiri ya mweribu ya mbulioli kundi ya mweli na arenga arimu wa haba. Arimu wa mehanda mehanda. Kasunga mbulio chove. Tulioli.
1: Erio siriosi.
0: Erio siriosi. Aha.
1: Nibambo abase kulaba tuba kera sebabe bakalo la makuni yi wakutseba nere iba kaba namuli ebyali ebyo
0: ebe namu yatunza
1: ebe namu yatunza nere ukasanga nomuke umushakulu Siwa ngamu sanga na vama mte kama waka
0: mwesonde.
1: Mwesonde.
0: Aha.
1: Iba na mkulisi.
0: Ebyari ebyo. Anemuli yako. Venemutunza donge chakula dao. Anemuli ya kadini anemutunza no mobele. Aha.
1: Echa kane wa omusomo.
0: Omusomo.
1: Ei.
0: Ebitu yoko vuti.
1: Ei.
0: Omusomo.
1: Ei.
0: Vasha kuluba imuna kwa mire Dr. Kasereka Bartolomeo Valante Moringa. Anemutufundisha ndeke ndeke. Tuhuli kire ndeke ndeke. Omusomo.
1: Ei. Oyo, wamabi imiau, ewa tonga tongau, ewa kamulau, wabi kamulau, neri ukate kamu obuchibuke.
0: Obuchibuke, obu maiti ya wamalu, obu somalia.
1: Obu kendereka, akaunza viro vinene.
0: Aha, inyanahambirendeke, ishatabia ngakata, ataku teregaga.
1: Aha.
0: Na mduni ya biakanyuau?
1: Unia ikanyuau, neri omundroyo, ya prostate, inagindire.
0: Ya magenda.
1: Ya magenda. Eche tanu. Ye nani ebeti ebyo koberebwa
0: ebyo koberebwa
1: ebyo tunemuli aberebwa
0: no eberebwa donc etuko tukiezi ya kishenzi donc ebi sire sire
1: nibambo amayeni wa
0: amayeni donc ebeti tobyandata ebeti
1: amayeni
0: adat emirichi emitambazi aha otia ebiyabo mitambazi eha ebeti ebyo ebya berebwa
1: wasinja aha twanabirike noka ye kirereke echakera
0: aha
1: eche bandu babakali amukera
0: inga
1: emitambazi eria wangana uke enye
0: ebya mitambazi eha ebiti ebyo ebya berebwa
1: wasinja.

0: akijo abere lam
1: aha
0: neri nyanyi sabro komungo basi omungo omwa nono
1: inga
0: wasinje eta kola wood
1: eh
0: aremuteka mu bwenge bunga
1: wasinja amina
0: nache ndechere cheti omunandi atia and then no embuto amate ko mu chihani ikabu amwe abere mobe sad ikatandra
1: ikatandra
0: uri hayo ko bande bakayeheranya
1: aha
0: bakabye bundi yabakata cyasa neri babiri mitipuliye
1: inga haleluya
0: buri
1: kiroye mwanze une mama kamwa otro makutsemera kutsibu ni Dr. Kasereka Bartolomé Valante anemo kusobora ko myatsi akumairo muri mwali ya Dr. Moringa twama shima kutsibu yeno anemutukaneria oko prostate ni obukonili no obaburi kanyira kutsibu abantu banemo ya mosho sonde ngonda binda binda na bituha ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotu wanganale kakatuwa ticho kutirakote eritunza e prostate oliomo makamo yombinu wanganabo tre mweka nile ndika nyana doktor ukumbi wa nimero yiwe wanganabo berekerako ndambini ndambi buna echindi ndambini ndambi wanganandika sms ini akendi kanyana o doktor wanganabo la andruwe nimero yetu
0: Enumero yetu ni 09 77 85 77 87 87 94 13
1: aho iwa mabana Dr. Moringa Bartolomé Valante abandu e prostate yinemu koreka abandu bangana ikinga kuyoko bat
0: Eric ngakuyo ye byali abiri byingali ebuwa
1: ebyali abiri
0: ndio mundu akabye namuli abye
1: ni babo no yutya kwayo
0: yutiwa kwayo
1: wamabyo kali akali wako ukabye unamo yikinga nitoko prostateria
0: aha
1: muri kiriwa ye mwanzi si unakwamira ni babo ejone nzera ye yuwen ero ngabye nemu ikakiria okubukunyo na ri wabyo kali okobyale ngoko watu buraha no
0: ndina
1: dine endimo ebiti byanani ebyo buhoti okusoma ebiti emirichi eyeberebwa mitambazi bya ebyo na amoli aha wasinja kutsem
0: endi nimero yen
1: endi nimero
0: ni 09 09 98 98 50 50 09 09 80 80 90 90
1: Dr. Moringa
0: omuban iyuwenewe
1: iyuwenewe iwa mamubana muri kiriwa ye mwanze unakwamire mu makamu aho unemukwama uluanziri wa gani wa sobole iyo ulimupi mutimbino yona hii inemu love unemutu yu wataye Dr. Moringa anemutu mura anuwe miati kwish chuwene kutivu na uanguwa wasi weke chitabu ngabane na wangato kiri itunza iyo unanekeria unemukwama murenge ngabe nitakiribu lia Dr. Moringa miati prostate ni wambu ubuko ningo kuwa mabia ndabu otia wamabi hika Ibu abiri kakunumuka mtu wamabi kanyira bukabi ibu wamabi koko kaser de prostate. Uli abu wawo utia. Omnuni angana shalama.
0: Ei, inya kendelama.
1: Aha.
0: Ei, nibu indini ya kendelama kabisi.
1: Omnuni ya kendelama.
0: Inya kendelama.
1: Nibu ambu abandusi wako wa boba.
0: Ei.
1: No muka abiri kaha itu wa mabu. Kaka do abiri kaha. Inya kendelama.
0: Inya kendelama.
1: Wasinja muri kiriwa ye mwanze. E doktor, uite chari ungeria okumochi u prostate mbere tubula yoko bende.
0: Bo, nibu indi echari ungeria okumochi u prostate. Nibu indi abana betrobo si inyomu yeyu. Dieri langera and obuli mdusi ama yekenga kande obuli mdusi ama tandikariye vyali ene dawa tukoleseye vyali ene dawa
1: amina
0: kande chende okobo talabu au sukubule vyali ebye mafika akalimaka mafika
1: akalimaka mafika
0: wasinja
1: aba franza mu jardin potager mukabye morelenga lenga ngali tekere ngali tobate ni babo nduka na tatu bito nyuma halia aha
0: eriongera kwa prostate wa mavere bana amatekera
1: amatekera
0: ukaberiria u
1: aha
0: nerike nawo akawatikaya okwikinge prostate
1: ama chikare ka omalwale ka basha kuluba kirukaza ngai obusheriwa momosha obusheriwa momosha ni babo hahali matekere na china na nia tuwa kweni wa ayubere ria kwenye kabini ya nemo ikinga ukubukone volia
0: wasinja
1: ibuwa kama ni kama mbu wa mali ngebe senti
0: aa nibuwa mbu nga kunga nalie buwa eriria situ hamberi umeria
1: aha
0: tuhambwe mwereria ere na uti ya kagala eche tumbi chate katuwa ya
1: aha
0: kande tulie ebyalia etu nabwile tukari ebyalia ebizu serevete awechi
1: aha aha
0: Na mali ya avoka, ingali ya nameru, ingali ya nehai, ingaro ndayachi.
1: Aha.
0: Naima.
1: Inga.
0: Obesa heyu. Enda yanga na yanga ya bere bumbule ran.
1: Aha.
0: Neribu amubo. Oboko sa heyu. Ukandiri ameru.
1: Ameru ne avoka.
0: Ne hai.
1: Aha.
0: Hai avoka. Ne ne ne ne ne ne ne. Avoka. Ewa tokulesia hai. Tokulesia onyo. Yanta mndo binga yeye.
1: Besatu ne ha inenani na meru.
0: Na meru.
1: Aha.
0: Ujanga ya bitika sawa.
1: Ah, okay.
0: Mere obwesa hei ito bitu keri kupima omundo no arenga esukali yiwe yinako normal.
1: Yinako normal.
0: Yema besere ko normal.
1: Eh.
0: Kandi busu tongese ombuli chitiki ye.
1: Aha.
0: Cheka ya avantage eyeri ya sokopi mwa. Ukalangira omubiri wayi aliko nubo ya hayi.
1: Aha.
0: Esukari ya yirenda ata.
1: Yirenda ata kutere kabono.
0: Kusire kabono.
1: Akali wakana nganali yako, kanosi na ngali yako.
0: Wasinja. Nere, wasenga na abanduba nene, chikareka abanduba nene, ongo we diabetes, akandiri ya biyari ya wambu, atukeri ipimu.
1: Aha.
0: Angamenya, ebyanga yali engandiri ebyali echi.
1: Aha.
0: Lumkalo omuletere byosibya.
1: Ebyosibya bibi ne aho.
0: Wesinja.
1: Aha.
0: Nenye mnyati ngali yakoben.
1: Ngali yakoben.
0: Ari wesine ndi hut.
1: Sine ndi hut.
0: Kumbishi uta. Owe diabetes.
1: Owe diabetes kumbishi uta. Ini abya kali atuka dili.
0: Eh ni bambo nantu abera trend system. Ai abundu e diabetes eriri ebyali ebyosibyo.
1: Eriri ebyali ebyosibyo.
0: Yo si.
1: Ari isi uta.
0: Isi utabyo.
1: Ini ali mwayen.
0: Mwayen.
1: Aha.
0: Kande merunde menene.
1: Merunde menene.
0: Ee.
1: Aha.
0: Kande merunde menene.
1: Inga.
0: Nere, sistemi ya hii abereka bandubo siba luba lame, luba lame, luba lame. Nwa umabirika haria. Tukotu otubo. Suiwa malwele diabetes. Kivu kari ya otu.
1: Inga.
0: Kivu kari ya otu.
1: Inga.
0: Tokweri ya mode dambulua.
1: Aha.
0: Nere wasanga na ewa abere lama, ewa abere lama.
1: Ele mbrihi. Inga.
0: Nechabri watu cha banduba nene. Ele ngende. Ah. Kwisi tutese kola tuti ele ngende banduba kalama.
1: Aha.
0: Aningo noma akanka. Ndiribulia.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Halo.
2: Gagula ya chitapu etio mwa chikawala sengahe.
0: Ni vesenge dolari.
2: Venge dolari.
0: Vesenge dolari.
2: Vesenge.
0: Hei.
1: Inga.
0: Ule hai baba.
2: Nake,
0: nake. Ok.
1: Wasinja, emulikiri wasinja baba, ne mututerera, echitabu ni vesengu dolar, neruwa hiko kuti okulupitali, wasunga Dr. Moringa, neribu ne mosungacho.
0: Nere echitabu etu, mwurebendu vinenu.
1: Inka.
0: Ebi anganale kukakule izine.
1: Aha.
0: Ebi anganale kukabia mpatro.
1: Mhm.
0: Ebi anganale kukumukwa lumovu nakwa.
1: Mhm.
0: Nibi ndi mwurebendu, ebi anganale kukumukwa. Na uwa wauti, kwesi na ye,
1: na mabilu mboko. Ngeni endelianga itunza, na ichi anda chikendi beneficie, oko maringi kaniona vere menye, awali mochitabu echi, abanduba kende lama.
0: Wasinja
1: kotewa.
0: Kandine, nenzala e shofranga, iyahwa.
1: Inga.
0: Nenzala e revunda, iyahwa.
1: Dokter, uluka wahari haka nyoku wene kotewa, abanduli no aba kure diabetes, lino mukaba hakario, aida preskie wushi, isi ya uta, ini alia mwayen, kandiyo mero ndo yusi nero abandu vanemo lama nipo baka pate dawa yote kendeke nakari vanemo liyaku kana kwa mene nao echevu yomo vyosio tino changabere chuweni omukoni ito tulioma makamwayo ito hiko kolupitali ito wapimisha iwa chukawa menye omuberi wao nganemo enrati kundi wanganavyo katrekamu wakari akateka ngayamu kute wangana katrekamu zaidi iwa ngari na kaki wangari na kukukari okoko kaki nero kwesi kundi kavere kuseheri iwa liyamo kaneni lairu kwa mandono mwabiri wawo isi wangari rewutia.
0: Wesinja.
1: Aha. Ni mwabu abashakulu obo mama waye bala vetro muna tukwa milo mama kamwe yo ukwire diabetes, ukwire prostate, ukwire bukonichi angoha. Wase wangato keripi mishibwa, wangato keripi nitu ubukoni mwabiri waye arenga akaso mkana nacheno. Neruwa menya, abiga nderu wako ngukendi ukaenda wote, nakali ngukukendi ukali, ngabikendi enda beti. Komita beti ya dokter?
0: Nerungabu ya chendo cheno, nerifundisho kwa chendo cheno. Eribi ndia bandoba tole reba liya batia. Ahawe rebia, omulu mewosi wosi, womabika umami ya kama kumi tatu na tanu, wale makumi ine, omabika kandida owe prostate.
1: Omulume
0: wosi wosi ahanicha
1: lwaberekala omulume wosi ahanicha miaka makumi tatu na tano miaka makumi ine wamebya mukandida ni wambu kwesi itwe bosi tuliomo miaka hiyo akali waka na nani yeyi kumetwa ikinga kubo
0: wesinja
1: kunitwa ni wambu twaberebya baka
0: bakandida
1: Eri tuka miaka makumi tatu na tano, makumi ine,
0: hey.
1: Aba baba, aba aliyomo miaka yu ni wakandido kwa prostate.
0: Wesinja.
1: Ni wamafundisho, ama toleranda kendeke, tu yu watika ye kutsibu bana petru, tuangatoka, eri ikinga, nukunevo.
0: Wesinja.
1: Aha.
0: Neru, eri wambu, eri vya kandida, si wambu, iu wanga, eri isikive,
1: mhm.
0: Uti nama isikive.
1: Nama sina... kweparedi.
0: Nama kwe... Okay. Wana betu nga kumunemu uwa umathe kwa Nadia. Omondu shanga tokerebu ndi nga kwepa. Ubukoni uwe prostate. Ye. Yeah. Ni wamune chendu. Chaberebia. Ukovule mundu. Eche ndi. Muna abu ndi. Ngesi abi ngata cha samu na viri. Nga namu ndi shakania. Oko mats over langera indri emichi nich abandu banene barule emichi kande abandu banene babirilwala ebivimba ebyo ko matris yaketa mwa fibrom kwese omulsungu baketa mwa fibroids. Neri ungendi kanya oko mich inakanya noko fibroids. Eti kareka omundu inyabia ne fibromenich. Kwithi eti kareka omundu inyabia ne vivimba evyo kumatrisi nich. Ene ngende binde abandu banene omundu oyo akabya amakolesia ngakasindani kwise depo eri binde kumbi isha shabuta nari akabini amamanisha at okosa heyo ine amabure ematrisi yewe and amabya mukuru Neryo hali ya hendu kasoro kaya. Hika hendu. Hika soro kiraya. Obu kuli obo. Hika soro kiraya. Ebe longo. Ebe tolere. Eribi biengane kuli umwan. Ok. Morisungu bakete mwa mini rose. Neri hikabi ina musorocha. Ina musorocha. Hika soro kiraya obu kule. Obu limu matrisi ayo. Nere oko mwiso, asha fumbula. Nga kwa mutechi. Nga kwa mutemwanu. Neribu oko mwiso ya watu. Kusibwa hatia, tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tuka surukeria. Tunemu surucha, tunemu surucha. Kusi tukatu were ya makatere, haka tuvokire. Eje, amani wetu shanga kwa busa, na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngera, omondru, ini yama averevia, na hiva kete mwechi, mefibrome, kwithi fibroids, evivimba, evikumatrisi. Nari yo, tukato mawe menyatu utia, hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu, omakoni ayu, hali emiru ngubiri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obundi, omundu bangana wambu, anawote kisti doveri. Kwithi bangana wambu, omundu oyo. Anawote maefekisho, awa kalire, kalire. Amaefekisho, akana yehendula, ina vyo obukoni, oba baketa magana kauki. Neri ahu kabisa, so angata wanono mwana. Neryo. Hania vet. Evi kawa tika ya. Okwa chenunga chechu. Ngabwinde. Muna nakanyo kwa vingaroza. Ababi waba hulikirire. Echiro chiria. Evingaroza yu. Wamako lishayu. Ukimia. Ukimia ukate kama maesi ukanyutai mera maesi ayu ukabyuko wawo munda nawandi iune munywao na ibivimbe byu bikimaya ibihumurekana no munroyo inyalam vingaroza wangana buli abandi nabandi vingaroza ni chikwe vingaroza ni chikwe yomabyenga byamakala kal kandi watashimya amayani oko chirenga iwanyu tirau busyarika mulirau omweyu eikendebya oyo mundu akomonda eri irinywa waleke mwevingaroza nyisa eneri omonda neri wakolesia amayani we chirenga haimane vingaroza nero mundu oyo akalama meri chikale kito utute abandu bosi abangana tokere ule kitabu ebyo shebyo benemu bongana itunzi we mu mama bongana tunzi wa mwana omba bongana itunza meri wasangana wangana zene soma kalasi kandi wasoma kalasi wawe twaho ni windre ni nalo franga luke ukasangana bandu ibana mutokere ya soma nyamya tangatame nyabe berikute bisatu kwese ben Neba nasirebe bakatabu abatre nanatama namatatunza omundu oyo amabya ngakawala wanguyu bo neri howe twaho tonabrete shodawa mbalimbali esika watika ya oko mundu eribini ngana kulesha eiba ketemwa tunawiri kola edawa Iya ba mama iniahu jifemenin eika watika ya okolo handi olo niwende ulwere shondo la shush eshe ba mama wakolese ya jifemenin nari iya kuwa ticha okomakoni ngawana mabuwayo aba kendri hika kusi aba kana hika amwa moringa far kuti moringa spere marisi mosifarma bakana ika ebana banayi nerika kola okolwandi lusholo ha sindita butre ha nalore bibimba ha byabere bitie ebyo sibyo sibyo sibyo sibyo mabe boher jife menin toka biduka nalobira ke 5 litre na 5 dollar kaikali na rwa heka wabi ubananga kwa mayuwa ukata shasa bo Tulanga ngakutoa makol. Bo, namayiko kumichi. Abandu banene babiro le michi. Retena masira oko zifemenini aho umabikaho. Neri iwolu imyana kanusa. Neri okolo handi olo, olo namakani olo, eryo etikendiri omukon neri chabola. Name koko michi. Echi kaleta emichi nichi. No mundu oleri michi. Akabyati. Kwisi omundu oleri michi nend. Bo emichi bana wetu abandu banene ukasanganire babirebya ibakale sho nyama sho kutsebu nechuma okotikaleta emichi. Abandu banene babiri bakakulisha omunyu oweliongera omubyali sebyali yabarehe esiwasha kola amakosa awarita kama undu munyu owatali ahirana yomubyali omunyu mubesi echo nacho necho uma okocha bretra emichi abandu banene chirende sichenzira omundu okikala kutsebu Kandi kwisi akima na kusebu. Iwi mke la kusebu. Kwisi ima na kusebu. Iwiri unikere ukojitumbi. Kwisi iwiri unimene. Echu natu necho uma. Echu kaletra imichi. Kumbi wika la haki. Kandi wahangana haki. Imichi enu. elangirinde omundu alwere michi etikale ke michi omusasi mumabire banika obuchafu kwithi omundu amabire bolamu amaets awakatwalana ya omusasi omumichi nere chikaleka emichi eno chikaleka ya kuhamba nere yamabe kuhamba hakana ira wabuka horekerera umobiala nere wabengwa mundu wikavya ne bitinga bitingiri kwithi wangana horekerera emichi yomo maolu wangana horekerera yomobiala kwithi wangana sangana emichi iyabiriringira hayimerer nere ya kolaka ninga kandu akalenga katrun kandi iyene michi iyene yene ichikamwe se ya ende omamubere wawu amaeze salem nero omundu atolere ende kumbe okochero nyene kulesi amalitira waberi oyite kola kutsebu kandi atolere enye kulesia amalitira wasatu omundu ko kulesia kutsebu oyikabinya kakola sana ne akaso kola taxi na murandambao na msaramar kombi ne kolesia amalitre awasat bagronome betu asa ukale ma lumusubui mpaka ukandika kwaringa kenzer kombi unaota malitre sat obere twala omo mwame kolan nri iche wo teacher omusasoria erindo mumichi Neringa baha eterebiri yako. Abandu banene munashe shamboko. Eshamboko heno mukana langira mweringa michi michi omombe sese. Ner amaget wakaleke sese ichabiyo amaesiayo. Neribwa maesiayo amumam Neri echisese yechu, chikabia chisik. Neri cha honk, chibia chisik. Neri komuisu iwa chitu. Neri hao kala ngira, ama ethiayu, ama polo mamundu. Neri mwini yabili wale ya paralizi. Ini yabisa nyarara. Kuthi ya nabakana wambu ya repoza. Neri wasangana, michi. Iyabere mubera michi, michi, michi. Michi walangirinde omunroyo sarindeke ahwe michi emichi yikale kebya lebyulukalyam nari wabisonga satokera beryam emichi yikale ka huluka higa isonga satokera hika kondi mover abare pohoz neryo eninga bwenyet Ebindu bikalite michi nimene nebenene Tukalie mo utamanene tukalie ebindu byabirikalangwa ebindu biringe bikalite michi Neri ningende bende abana betu nyomuli eyu Umayuri uti nilweri emichi Emichi nabiro le michi nanga kolesha chimbenu umulikirire abana utishye bakalamu Kutiba na otisha biki. Kutiba na otisha makala. Mukenda andiko kuluhimbo. Nerema sawa muka mnyechuriche munaviri. Rekens. Mwezi wa tisa. Nibu ndi. Aho naluri ya michi. Iwambi soya. Iwa kalangayu. Kewabe kalangayu. Neryo. Iwabi ukateka. Omamboka yao. Eyusi. Eyao kenderia. Yanga nabia ini legimi ukete kamu. Yanga nabia ini chahuri nani ini yanga nabia ni kabambara ukete kamu. Yanga nabia ni samaki ukete kamu. Yanga bia baridi, yanga bia mosi ukete kamu. Nere eso yeyo ikawa tika ya yiba kete mwakalisha mbendonite. Kwithi kalisumu bendonite, elangere nda omundu emichi, akatoka erebana obutekane eche kaber omundu oyo angana kolesha esambaza mere sambaze yu ewimya wabyokaliayo omulegim kwese tukana ukayu mere tukakalanga inge mishenene mere iwabyuka taka kwechitole ngakuba kalero komishenene mere inamuleta akalisham bendonite kwese kalisum bendonite omamubero wa mondo Yamabul sambaza wangana rondia esamaki eba ketra mwembota abane neba nasiyo embuteyo ukima ya wakalangai wabisanga mabukebuke wakalangai kubakalange soyi Nari watu angayu. Uyuki miyachi. Ziko chewo. Ano mchita kwa mwabuyi wawu. Nari unemunyu. Naka ndi omundroyo. Akatunga. Ekalisha mbendonite. Kwisi kalisumu bendonite. Nari u. Abanduba nene. Esa hatukali ebyalia. Kombe tuwaliabi. Etunemwa tukatunza. Obukoni fulani. Tukatunza obukoni fulani. Nero kesa ngana, echa tukakola, echa haveri tolera, kande echa haveri vya, mwabu kaki, kwithi mwabu tunganane, kwithi mwabu nyasa. Hanemu, eribu ti inje, okomichi, yabari ne hamba, yabari ne kata, Basi vyabarigana. Iwatako machewa rivi uka kulesha elegimu. Iwa hukai. Mwoto wengazi. Awabiri ya trete. Nerio. Wanganari rakwe samachi. Kwisi wanganari rakwe kwe samachi. Kwisi wanganari rakwe vyandblasi. Eringe lape, eringe kururu, eringe ngoko, eringe ngulubi. Neryo, elegimi yeyu, ikawatika yomundu, erebia, kaini ya matronga, ekalishamu, bendonite. Tuanganabana, erebia tunemulia trutia, nichanganatu uoticha, Tumabiso mechitabu chiria, echa moreng, neryo ukende sangana, umabri yitunza, au suhusi ahaone, kute suhusi ahaone. Abanga angaba enzibetu, tunemuendeleene ritunza bandu, elangirende, tuaviri vya na elangirende, Abandu balingama kumyaveri kute balingama kumyasatu. Omwabukoni kwa mabi wabaregana erlam. Netukabre kiraba ndeba nganga. Itua situa kolako obu. Obukoni obu watoke rikulechi. Obu watoke erlam. Neri ahue tuwa hoto na abri koleba kete mwekambu meeting. Kwisi helese kambu. Kwisi obunyasa. Eri wikarera. Eri wikambingiri. Wa banganga batano banganga sita banganga 10 langirende amakoni okale kalire tukatunzau akalama oyikabat nabare lwalo bukuni we wabirana lam ndupi meriasa okobutu kubuno tobiri tukechendo echo helethe camp neryo okomi chenu Tuangana kulesha. Esi wakete mwesha nyaga. Esha nyaga. Kwisi omwajiki faranza. Wanganasha hula mwese zami. kwitya aba Anglaterre bakaje tamwa swim swim.

eshanya esha kera buthire shale no hali shale no hali nesha kera eshe blas esho sirimwa bendo binene kusebu abakana ababre sololaku kusebu abakana sikulese ya kusangwa wamasita kunye ishe na shene kenashu sikana kola ngebikenge bia mori abikenge bia mori sikana kola ngebikenge bia mori wasikalang wante kama munyu neri watakunya shunyisanyisa sikana kola ngebikenge bia mori bo ababre minye bikenge bia mori mwana bre minyabyo neri ebeneni babe ni mwache tabu kunde ngabua vike vike ngo mundu ikato tola munu wakana nga nabinya nae kire emi yo nenya inyabu atubo nga mati ha kweringa dimi ile fra neri nyaku hai na kanya liya totola na mavi ningika ni hivi usi evo kenyi ke ramonu kandibu nyiri ramonu na unza edese men ingene mukeni neri chitabu mune chunza hai na honga totola iwo wanga ule chitabu evi usi usi ukaba na avi esenye wa mulichi kwe omoko mulichi kwe obuhote ya mulichi kwe obuhote tuwete mwama na manene tunaote obuhote wa wakati mwabudemai tunaote obuhote wa wakati mwakanyoba kutia kalang kini buhote nime na mena kandiyo uli buhote wa wakati mwakatumika tunaote obuhote wa John nime na mena wakati mwakatumika nerio chikale kina wende umabe ule chitabu chika kukane sende chenu chika kola chenu chenu chika kola chenu chenu chika kola chenu kando kachiri ya oti kwa chiri wabri chika langa kutu kachiri ya suta chika langa nerio ebi usi usi iwa wanabi nerio ahu etu ahu oko michi tuwa vire tunga ayu waketa mwepo made rapide pomade rapide oko mundu usi usi oyuti michi yabare gano yabare musumbuwa yibunu za utu kubunene tunawite yiba keta mwa pomade kanusa nibambu iko kakakolo kobi usi usi nibambu iko kakakola okubyo sibyo si kapomade kanusa nibwambo ababre menyaku kumbe sikabula eka muna wabwire kuna makole promosyo e pomade kanusa ne pomade rapid akao matutuka kawulia $15 mekosa henu kwa promosyo henu ya tunaiku henu tukende wende omabiri ya sana trant ya tukende kuha ya ikanusa hebere na herapide hebere wenda naki kande uka saa ukende wote ngandi anze mile PS nganza di mile PS nganza mile PS tuangana kuha wako sengi mile kursudi na uya ukaya utunzi ya bandre ya ukabu tuwala kabu tuwala chisengani kabu tuwala kinzasa kabu tuwala hai au sihushi okabu tuwala tungane kuwa ticho kwa beya yu, yu singi mile, wabu tuwa lau susi hau kende genda. Umabe vyo kwa tulabu nene, ulinga di mile, emi yu, sami yu, emi yu, emdebe ngevi. Kundi ya wandubu wabribu wa utichako thebu, haba pere bumenya, niromoche roche tetu, tukashe kangani avyo, oko sipasi di peple moringa, hapa kisha tukirikau. Na batabata lulaku vyo. Iba kasha wanzabi. Sipasa di pepule morengu. Mokasa wanzabi. Kwisi ya viti vyena makani yaku. Kwisi ya vima vyena makani yaku. Kwisi ya legime yena makani yaku. Mokasha langirayu. Kusudi wavyuka kole. Echendu chua wa langera. Eringi ramu ni bule. Graditema. Siku lile haftu. Safra. Ngetukaronda. Abandu balangire bangatunzwa bat

0: La Ryan, mère, la bro, wa, wa, kama, Ambo, la sete, la sete formation, la mère de la ville. Ah, pana.
1: Si changabu, de la ville. La ville. Donc, c'est le guest house.
0: Eh, hotel is a guest house. A guest house, I'm not out there. A guest house.
1: A hotel.
0: Bakambu, monsieur le maire. Si bambu la mère.
1: Yeah.
0: Comme monsieur le maire de la ville de Butembo.
1: Monsieur la
0: maire
1: de la
0: ville. Apana, awa mère ni mukali. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
1: que
0: nous avons dit que nous
1: avons
0: dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
1: avons dit
0: que nous avons dit que nous avons
1: dit que nous
0: avons dit que
1: nous avons
0: Yeah, sulangire kwa maana.
1: Yeah. La mer.
0: Shangala mer. Nitwa mekula kwa la mer ore chikwara. Ebe kabika lwe kasende bino bene nebene nebene bikamu munywa. O wakahala betego. Ukasi wache mu magetse. Echa bwa mwera nga bezer omunyuma salapongo kam. Norokaya ria kuti chinase semirenga sasema.
1: Nje ngango abaka la merenge kabyo ko get house.
0: Monsieur le maire.
1: Yeah, yani yoko hotel.
0: Akabi yoko hotel de la ville.
1: Ah, ingakwe, wama ya, ah, yo wa
0: hotel ulire. De ville. Mutera guest house, amute guest house. Ingakwe. Yani residence yiko wewe.
1: Ah.
0: Hakaishi. Yeah. Monsieur le maire, nous vous saluons.
1: Oui.
0: Apasa. Anamwa.
1: Apasa. Apasa vere kote apasa.
0: Yeah, tukalaba, ma français. Ama fraze. Unazi chibandiko.
1: Chepao.
0: Eriyo, chikali kita tute. Abo shiawo.
1: Ega.
0: Tubanjire kule ngane ngwanda.
1: Yokomo trema.
0: Muli yokomo trema.
1: Hey, komo
0: trema. Unashi, ayuwebe riyo kongwanda yembeba.
1: Ah, ya.
0: Shangareka.
1: Aye.
0: Akabe nyanemu buke wabwe mageria. Ayo bakali ubunduwa awe ngandu bo mulukondi. Awunduwe ngandu bo mulukondi. Amupole bakaho yo kufuru ole batsombolego.
1: Ewa buli amyamba wali eka tete wa kakomero alia. Yebo duwe.
0: Ibandeko. Alia mutsumbulio muhoko au mutsumbulio bondu. Me bakali batekabo kufuru buhuhe.
1: Obobuka shikomonda. Amupole kashikomonda
0: kule. Nje mama wanya kanye batapokale tarashonzo.
1: Ayo.
0: Bese dia udah ke politika kira ada tuh kasharia. Ela baru nala dia kamanyo.
1: Mulio mukate mukenye. Mama kuno mupole.
0: Cebandiko.
1: Cebao.
0: Ukandi wa mama mau kubaratu.
1: Ate
0: mupole hai kore wake.
1: Uh-huh.
0: Ele nalete ya kamanyoka.
1: Kisha
0: nakonesha tulio na kele nyoka nye tulio naka mupori.
1: Yenye mulio na mupori.
0: Ele ruanze. Ate
1: Natoka mutungu wa moto.
0: Ele ukakule kwa nakule mupole. Ario maruanze na makobra na mirima na shonze kamera. Vyote na bitakuwa mutungu wa.
1: Hei kandi sulo. Hei kandi na niyo mo.
0: Neruenda ukami kwa ikabuli ngiti.
1: Ambo
0: mulia shonzo. Eru wabribu kibo muliange. Wa muno
1: eh
0: come te vite timote wetro
1: ye timote mizi sai wa buli yo akore roma mupole vanno po mo stronghi
0: va col roma muliange
1: mo stronghi lo ga pe cetro
0: na con en erimiza nello maria muno nene Nalo veria mono no tu risa ngao la remo de nadie kumuliange.
1: Yo honorable Timothy Mishisa.
0: Eh. Oh. Nina ali parimo le tsana. Na ba honorable bana no bali bi mu bali kumuliange nao chibande.
1: Eh, ko be nebe.
0: Olo ali bitu oyuna emwali yo kumpole. Mo huya ko unotali mpole wa betsunguna wewe no wewe.
1: Ko ko ndi bibyo twa kula.
0: Yani bakate kabyo ku olibo huhaye.
1: Ko kazika bwa bakuriru mbwe veni abasha bangamenye.
0: Aba kali ku frite. Nero kasuka ya frite esa pola.
1: Ah.
0: Komaria mulongo wone One maguma nyiko ayo.
1: Chekare komo omo baba wa yeye muyendu la cafe.
0: Eh.
1: Aka hikomo omo septandi kumbye dane. Sharia sheshe sirumungi kanya yete.
0: Kanya yete.
1: Kondi ye mwakolo momo pole.
0: Omo muliange. Iba kari muliange webiri iba huye okoliko. Iba li muliange wabondo oko tuba hira oko. Narichipa
1: no muliange kwa... we katrere na ka emu ka e na kari ya no muliange we katrere.
0: Narinje mama wae.
1: Eh.
0: Inye kabia bibi sopo ndobo
1: mchi. Kwa vitu ya umbeni wa machetwe che munza mbayano wa usaliko ye dezire.
0: Otia. Omale kina unalangirani tia ye fondasyo Cedro.
1: Ah.
0: Bruxelles. Na wabara mchana okay. Tebekote.
1: Abo kwa Bruxelles.
0: Abo Bruxelles batitura kwa miri.
1: Eh.
0: Nari mama inye kanyo bara at. Uh-huh. Inye kabate. Aba andosi baliba kali muliange.
1: Mm.
0: Nari unye bisabo.
1: Eh.
0: Nari unasheria area ewa tuchisumbero area.
1: Ehe. Uh-huh.
0: Eri huko buhoti puruke buhilu onde bakane huko buhoti bu munubira musamusa ebakiria na boko munubira musamusa musamusa
1: sio abiri ambone bwanjacha
0: yehe bakalomoli bahire bokoliko bokande abo kahia na na betsongo bya mabehia neri olunanda bakola molunando lukondi ababiri lama na kagontora
1: na rwahonze kena sana somalo kundi na brinyono kongugu tanga huzi
0: ayi Neri walangira ewalangira ye abitulo lukonde ya mama e alore machegondura
1: ega
0: neri kwanene lwabere nokandeke
1: neke
0: ulukundi lwabere noka nakwanene belume biye yibe kabya belume paraparo abalume bakuno
1: tai okoka sunga ye haria ye haribu kenye omujuruje munzamba ndene mulume wacha munono
0: kunde amasungo alukludi nene lwa munono njamari
1: kudi abo bakali okomupole bali
0: okomuliange utungu omabalangira na mahunga
1: ye mahunga yo kali omupole we owebere
0: Abraham reno
1: naje emushenene bakali ebere bwo mupole webere bwo katrer cherebwo
0: akayo moli nyana igirejo kahatajo ichi chiwire nebya Naruba mamenya kaka kabisa omuliange wa mabonga atatu kashariago okandi binga omo kwa masomo tongo
1: mula ye chisangani pepe muka trobolago kumbe chisangani omo chitwe chemuzapaya iwo mubulie mageri
0: abondo kingera mu bonge mbukuli Kapisa. Sibandeko.
1: Kazi kabo na mwana trouble lako.
0: Akabondo kabisa muliange. Ababirira mabonga. Nalobota. Nalina karasi netalia. Ukingira mabonga mbukuli.
1: Ukote karasi okokatre.
0: Abantu bakande bakabu kinjina bere area.
1: Ndio mbita na kapetola kande wasomibwa monjingo.
0: Akapetola mata mbalago akatulikire. Ondira ulikala mamupole sasa.
1: Edela kwe ineyi.
0: Trionye.
1: Edela kwe.
0: Ela linha oblique horizontal. Sateremuka dale kwe. Neri ukingira mu bomuti mo. Igolusha majeto lye mwesha iyo. Amwesha iyo ne. Ewo olukondi luma sakaya elo abere ganda mana kondolo lemwa chegontura. Neri ukakola chuti echeto lye chuti mu lukondi e halwa bichihuna.
1: Ega.
0: Bena mukatwa betwale ngabe senge. Olukondi lye ngani bihuna byendreba.
1: Neri bwa twabye tukera tutia. Tundo busamisi bihoria. Nero, na madala mucha kwanze ye baba ye haria po kenyo mochitwe chemunza mpa ye magerie.
0: Otia.
1: Nero, ewu ukatsu kereke eritua ukaparitika kia kalinga kare.
0: Ehe.
1: Ewa katua endatanda.
0: Endatanda.
1: Kusudi, ubye ukatua mwale mwese, ukia wabu wakandi ya kapariti uli etua kwa hao kande watashia kasweka.
0: Tibande kwa wabi ya kisipere.
1: Kwa wabu kanga semetale
0: mwako. Amunu nyanga nakati emwese relo utro.
1: Emwese. Ukia wabu weka vya mulango. Emwese.
0: Nero mama wakati ya kata menyelete ni wabundunga tatulabo.
1: Wakana ni nama waka waka waka waka. Emwese yiri omu.
0: Ewa yiso nero mkoko mwiso. Ha Ah, bagaje bomba, ah, arengo lio bondo bondo. Ewe seri buko kumiso.
1: Ah.
0: Abu anashibuwe na lakini.
1: Ebu ndio mungari halia. E mungari mageria.
0: Ndulabi honzi apando huwe lengi.
1: Ah.
0: Tsombero. Huwe lengi kwa ho. Aje. Kwa nandata kwa ho.
1: Nji omove trongola muhu mageria hano.
0: Eh.
1: Nerwe tule ho. Donge. Aku holo tambe hoko wa sande.
0: Okay.
1: Vaze wachitanda.
0: Wachitanda ho.
1: Eh.
0: Ama langira wako landere kwa hanwe.
1: Okay.
0: Halia kairuka loko balabalu wata hoka rahote.
1: Kwanza na banyameri ya se. Base adabu ya vyange kere baka ula baba wage muka shire mpene.
0: Ayana yana hererere radabu. Ayana yoko morongo zera adabu.
1: Naka
0: nakare. Amu baba mkulu kulu kawarambu. Kashire ambu wasa hanu.
1: Kashire mpene.
0: Kana kakana mashire radabu ya baba
1: wainu. Esa yoko kazundiri yali shiri yoma melala mwerie. Nero, fuka lava ne shombe na yeka brekreti. Kashire mpene.
0: Kone baba unyawuta kushu.
1: Nero mote mena kata luma.
0: Oto kuhula mulu hiyo la shombe. Chebandeko.
1: Chepao.
0: Nerio. Obwana. Alakini reno chebandeko. Amulu wetu. Amulu wetu tuwa mtu walikumuliangi.
1: Ndeke.
0: Me. Abale no arenge ye.
1: Reno abe. Changa. Nechuma si changa shalabe.
0: Ache reno da chebandeko. Ukabu chombanduba liubu hoti. Hotsera nabili shiranyo. Eba gana.
1: Aji.
0: Otoba mkule maharagi bila ta. Bila ta. Bila ta mafuta.
1: Okay.
0: Ah. Now, itabit. Eba sebabu tsere reria.
1: Eba sebabu tsere reria.
0: Mitwe.
1: Itwe kereba kereba atia. Novondrobu. Nani ebe tsongo.
0: Hmm.
1: Neroba eba kutra mwe vyo bali asukanira ya nobuhoti
0: wala
1: nero emukalua olulira
0: ndi nero
1: lukada yimana
0: ayone mboka
1: mukere romolonde no munja chomwe tunjinga lwe ekako hwa okokarase kwa kako hwe magiria nero oloka ndilo lune mwende bya rasho ukasa ukote nero mama muri ya ukachi
0: amusulye bolukoni
1: ambugendio nyuko lukoni Ukiyelo abiri da imana.
0: Neruwa
1: kuwa ebetsongo emunemetsa ebetsongo
0: no buhoti. Na kwani mukabi vitamine?
1: Nero ewo kasabe kavyo ebyabere hambane. Nero gukalia. Olo muligolo.
0: Olo munena matungulu.
1: Ah matungulu ayi
0: no. Kashigala mabetsongo no buhoti.
1: Ehe. Nero ewo katwa byo ewo ka ukamba byo uti abiri na da imana.
0: Nero ukalia. Na kwani nabe kasa ebi byanga busara e. Nero ukala ngravelu bebi magiria na benyatitumbiro. Ibi na wita kwa na amase.
1: Mkata munobu irewa. Ukala ngiraro yi yo uti kwenawa.
0: Kwa na nero.
1: Muni mero onze.
0: Nere shakulu tebo lobo lo kwanza roi.
1: Abo lobo lo kwanza. No ukala ngiraro yi yo uti.
0: Nere lume kwa nere ya munono. Nero chibandiko.
1: Chipawo.
0: Nero ngaswe keraba munobu iri yabo make waba. Wame muho buhoti. Butira mauta. Akunya kura traa.
1: Akaravanda ki wakala ngirisu watashi ya shicha.

0: mwamuwania batara
1: koroba nzanzo
0: nasi
1: bonane
0: ahagaze bawahia buho hakama lwa loyendo
1: umunyamushenene yo nzanzo bonane amo babana umwandiki yo yosebanza ba kabika mahikomo aho wagoko mo
0: ekalu kama iko wabo
1: aho wagoko ni ngumu trimi kunya kenya mata
0: nya mas nya mas nya mas
2: akahoka katurmaikako bakase nimbera amabuge misinga no lubanza lwabiri kuika na mune wile selulelo aho kalu kena kwama na
0: na ko kaula mo mo koka
2: nayo nabe
0: koka
2: koka nayo nabe iyo kabiria gari chuo chusi omubo atina no ndio omubo yo ate mwingira no mukutu ko unda ate nwa wira kayi hunza mulu ne kayi hunza mulu ne kayi hunza
0: Na
2: yokahuka nayo
0: dareke bahula mabapetira kusangwa muna ngutaba musa
1: ai
2: lo mazitu
0: tako
1: eh babuterera basere
0: na basere nuta itneri nuta bo musa
1: ye tukashakupo
2: yokahuka nayo
0: dareke bahula mabapetira kusangwa muna ngutaba musa
1: ai
2: lo mazitu
0: tako
1: eh babuterera basere
0: na basere nuta itneri nuta bo musa
1: ye tukashakupo
2: yokahuka nayo
0: dareke bahula mabapetira kusangwa muna ngutaba musa
1: ai
2: Lomazitu.
0: Tako.
1: Babuterera basere.
0: Na basere nuta itneri nuta bo musere.
1: Ye tukashakupo.
2: Yokahuka nayo.
0: Dareke bahula mabapetira. Kusangwa muna ngutaba musere.
1: Ai.